0: da da da nemu di enya de e besan so aha ye ne ye yasetnem nemu no se de tie ne sa na nyoma ebekwa ebeboa e ma ye nso yetumi akoyenim ozo no nyene se increment na aba no ebe ha obibia nemu wo hwe magina increment no e ye de a ono ohuni se e se empempre no enya de a etumi aha goods and services na fe price of goods ni services a ewo oman konkro ganmu yura clement bwatin e de two judges abra no ne senjuru fudi nkomo eno ode asemi ekoma consumers ni se obi anka na koma ntunim esan se inflation se aba inflation na aba fufuro ya enya de empempre ya no e de ekọ e de akọ nyomemmu e be manam so me nyoma bwo etumi ayede ozo on hunu anasa onyini se adia consumers no ebe fa ohao akudu mtu bia nkana kuma entuni yem na entumi mwa na omae entumi enfa yentuma pa entumi enfa titulu ewe yadu tondie enhuono eni inti saa enyoma anase ene inflation etumi akosro ni nyadia namso ema ndi enyoma hudu etumi bepeja ema enyoma hudu etumi ebu akosro ama yetua yentumi nto ose dabi nyesa ene tie na guta president edia tuja chilese ngrofu webrina enoje die namso ema inflation etumi akosro no eye delay ewo clearing of goods ewo port nafe major wana wona so a woka ho ebiema inflation netumi sustain no eho ne mo de atuja kire se ohwe se dia airport no enema abo apeso ewo hono mana se continuous abo apeso ewo hono mo eno na nam so ema enyoma bo no etumi ekoso na se inflation no etumi akosro kakra ni na ni se komane se enyoma eche o hono mo na cost kakrabi abeto aditofo no so anase gedifo no eso empo titiru se wo nyoma ewo port ni mo ne yen clear and the demurages ahodo bi e bebebi ano ewo sa free period no mi na no and e won se breni twemu pe de ba be ka ho bia no e yade a wo e na wo betua eho e ka no ne na nam so e ma ende sa no mi na no etumi akoso na o sanzu di just se o hwe delay ni so a e yade e yen kro nanso delay no en airport ni mo ne mu shipping lines no wona oso otumi e de ba ne bro so otumi de ba ne ade no ni na no e ka ho ebie en na nam so e ma sa inflation ahodo ni an etumi akoso said ya o kan se ko ban se bra wa se se onyo ma bidi wono ma sabre ya ko sabre e free so ma de e free wono mo ko ni na ya hwe so ma obetu aka no o se eno so e ka ho bi pa na obo ma de ade to Ghana Port and Harbor Authority enim se o mo mo de se woni shipping lines no betumi edin ko na congestion sa odo se bia port hono mo abo apeso e ma obi enye ba bimpo ntunu na nsi no wontumi enye ho bribi se de be ya e beboa e ma oman yetumi afa yentuma pa etumi edi efra ewo oman konkron ganimo eno nso no medemo nchirimu ina no etumi edi amawo
1: plan b fm nio
0: Enrada ena bebe tuja echese Ghana Good Board Good Board transfer from Good Board dia wodi atuja echese wona epe asase 3 acre plots of land ewo cantonment no wet media si omo headquarters fufuro kra kesie gwi ewo hono mo na nsemba yi ende ya mafu etutu ni sreni ya basaka bipa na mso ema Good Board for say okra wa okra so aka nemu onreye wa mmodi ya sa proposal na omo rodro ni na ese sa asase woni kwakope ewo hono mo no na asase na yade a asase ye Department of Parks and Gardens work cantonment omo dia e won kran heya en anko work akohwe na fi won atumi akwa akwajini na nso mpinfu atwe sansimi na no atumi edia san na sar draw ai na no se beba na efrin se mahodo a efrin se ntrofo won e gane ni bia so ti ye no said you see chire na dwen fi not o ukrasi makana nso menwiye eninti no said ya midi adie no mu enkomo no yesa eneme ya ntino de pandutwa no ye twakura agba anyade ye betkoso akopesa asase ewo cantonment nemu no ya de ye behwe na fe ye bi osi yetumi ye ne yetumi aye na ene ohwe Good Border ya de a wona bo modern land exchange ahodo de omo aye bi papa papa pa ni na no ye di acc administrative head office afufuro afufuro bebre nano ewo omai konkro ganemu na enana wadu eni SC department department of